ubele manxulumeni unamna ngunamhlana kungayisiyo kodwa namhla nguye umabona ulamini okanye iziduli uma uvula kuvalwe njengoxamu umasalala njengoqethu